0: zeneno la we radio where mamua nyanote ya karatiki but the late pastor Juliet Atine ya wanilu batiki ma where kiloni ya maru yesu definitely pola kare kai winyu where enini noko kai chawa mabedu kitenini no adonyo kede tima giki tini ni atike ni mono evangelist Mego Adiero evangelist Chiri Dima pere yata chiaro kati yulok palo bambene kamukene eno eto tie kedwa ichwiny mono gina matia ngeyo eno Mego ye weka joli studio nino matini cho ni ningede aikaro uuro nika Amen.
1: Litiano palabang. Wabicharga nan genuma yakobo chorang wen. Makolarem kilobo. Gianang o makelo mony. Gigianang o makelo luen kum ikimu. Pepa mautiquere. Ere tika luen idul kumu. Omero nong jammy. Ero porto ero nong. Chu charo neko dano. Daro paro jammy pa jomo kene. Ero po no. Kadong, uheru lweny, kimony.
2: Hello, Moto.
1: Kimony. Peo no, gion ma umiru. Pien ulego. Pien pa ulego. Ulego, peo no. Pien ulego marach. Ulego ni unong, uweko ti kwede, mechopo miribu kikenu. Kiken. Unjo ma, unjo mubolo, lerim uwaka. Peo ngeyo ni, Makola rem kilobo, miu dano dogo la lakuo paloba. Pimeno, ngadma miru makola rem kilobo. Loke kene dogo lakuo paloba. Unyo, otamni, lok mayam kichoyo. Lok mater peni. Antie kipa maduong tutual kinyero. Ikom chwin mayam, eno kero, ni oberi iwa. Ento, en mete kimiu kijane. Pimeno, lok mayam gichoyo, wajuni, luba piem ki joma wake, ento miyo kijabo joma mwol. Pimeno, umine, meberite loj paloba. Uluen matek kichatan, si en birinyo wawako, unyik chok bot luba. Si, en bene binyeko chok bot wu, uluak ching wawako, un lubado. Kadong, ulon chwinyu uben maleng, un jo matamu tia rio. Chwinyu miyaru wang, Ukum ukok bene. Nyeru miyaru lako dak kumu. Ki yom chwin mauti kwede o lako dak chian. Umuwele kenwu inyim ruot. Chian bitingu umaru. Man lok paloba. Hallelujah. Litiano paloba. Loke ni loke tek. Kaini neno. Kit me kwa. Makomele wano te kede. Makule rim ki lobo. Pien kaini neno. Kit me danu kwa kade. Danu pong ki miri. Mabe down wiki wilo. Liz waka wachi. Uwur karla wu maja koya. Ki waji kumendo. We abe do wilo ya.
0: Ya wu maja.
1: Iyon kaya nano kita down maar kari lobo we. down pe par pe loba down be pe ki mai kom loba nge down miro loba pe cha ma ne no gino ma raju ti me kome en ke nen down me ne no me ri tim en ma kom be ri jogu ri e me ri institution no wen ka be ri wen no ti ka be ri me de yuni down ma ro de yu me lobo ni loyo be ri i chi yaru chan kit me lobo kit ma ti me be ri kit ma ti nyim loba bi en ka ni nen no kom be ri cha wa ni in ke nen down pe yu pe down pe yu bu kuoge ni an chamo ki ken abita umiarbe leng umiarbe dan makirati umiarbe ka chaga ato ko li tap ana char borlo ba eru gen ma dit ma danu ngeye ye anen ke wuru eni wa eh lis kai wini ker ke goy ker chimi radio ah borbo kan yo pegu don kom ru to mo jige don ki nero wil tira wileli wiji wi la chomo yo mo chunya wa ni e tiga fu ka mama don en ke chen ne pe en de nan don dano tiga will rio en don be pe tiga nyang
0: ja ne
1: che ka in en ka no dano yupe pe kwo ma man en me kwo ma pe tum kir ma dano yupe ke kir me mar lobo no ko dano tiki kuch me chwin en mi in en lo pal ba wa chi wa ka ni ngo mo no eh gira ngo mo no ma kelu mon ki gira ngo mo no ma kelu lwe ni kimu Pepa ma wuti kere ayeti ka luanyi kumu inde nen gombere chane no ngan man pa na anu mi ara lonyo anu mi atim gina wa lonyo anu mi atim gina wa lonyo an ka atim gina bi gero an ka atim gina bi walu kuo ka goy to ngere eh ene ka goy to re abi lonyo eh mutaka ene ka goy to re ne ro abi lonyo ka chara chara ko nyo chara duoy mutaka eh ka chara ne ko won gang eni abi do ko lonyo gang eni gini ne ka para ma tere pekke PM dul ko wale eni luenyu mando ape ake kama bo yupo yano beru yupa jogi oberu yupa Lucifer oberu yuma cha tando yume balu lobo PM ka inene karma Yesu Kristo ka inene jiri pa matai chora na yangwe antinga bor ikarma cha tano beru katemo Yesu mano Yesu ti miniri kech joko temo Yesu tungi kitungi el kano kirino Yesu ye tam mano jok dong ti kere chone unoko wai chane yon wan wai wala anu lar birpe piano yes na yon enje mi lobo eno weng gen ma yuai tam wai yon weng gan man miti lanyo gan man tip ngon unoko eni ene gina chen mano ko lobo toko wa chon eno no yesu bino en pi lar kuo en ma logo ni pian yesu no dong lu bao nen lobo dong ko miti chane kere luen yanti me polo chiki choro chatan do bino ki lu malaika ni pinkan Urubu dong lobo tika ruenyo dong kwa. Pian kwa ma luba amini. Kwa ni luba amiru dok bure. We kangwa lukop tiye. Ini lim kwa ma petum. Pechere gehena. Enda li tiyano pa luba amini. Komili pol dani weng. Koni bishop. Koni reverend. Koni padi. Koni laifon dini. Koni nga. Tampa dani weng uchungmeri. Luen me kit me jim me lobo ni kiken. Pian karika nicho pong ma chalo ngwa. Gin ma danu ngeye mat baya dida. Ene yopo ni. Ano miyara dani. Ka nicho eno pong. Jomo pong eni chano miyara ki jok. Ene ana dira ma pat pat. Ene chel ma pa. He eni kom man me kwakulo tich palo ba. He eni kom me ti mo ngwa. Eno lok ma ki tiru ma ti. Ma weko lok kwa pa danu. Wek danu chung ya da. Wek danu ngeye lu ba. Wek danu chung ma kun gingini. Lu ba no keru danu ki tiyan loki lobo kany. Pere. Anu me kali ni neno cham tika meta meta luen tika meta meta wa kanicha kabiru weng wa art ma inti la choki dakwa kilitini kuj pere art pian wanu tiki pa wa par gina pe wa niang wa par gina pere bene gina mama be pe kelu kuji art gina be pe kelu kuji kin dan e komre dan tu chun ye en ki karamali en ka ini winyu lis je ma don ti motime la wo muru la won ana winyu radio makai winyu la tien ma chen ma futi mwa ga mario igul university niti la niti ka kwano fony niki chele chele ki god deno no nyuru tien lo ngo ka ini ne bible no tika tetu ngo kon ini ne ke badul kom jim ma tika lo nyi kenwa neka yano biro betian lo ngo baby pa man me ne me ke jim mu nyiro ma ti kwa badan An Mario ka ine am kira wan no nyuri bwa beru kere. Ino wan pe wati ka fonyuri ti an waki lok ma da. Lis. Wan pe wati ka fonyuri ti an waki lok ma da. La ti an wak do o university. No ini chame chame mama I wor wala bon giru wa op. Ina dan lo gani no pe etu ar wa giru an magi luan la fonyu kejo. Pi an ne tamani la ti no miyero anyim pa la ti an obetie. Ere pi pega mo wanu nyuri bi wati kere. Pi ento wa miyaro fu nyuli tiyan wa kiloka da. La tiyan aki gang. La tiyan don wai ende o wai ruam ma male me kwan. La tiyan don chiaro be joining group maroju. Group maroju niki yo ya. Niki yo mani an chiyan biju rule. Chiyan bi chiyeli eni nuno dana tika wara ta. Pi en dana pe paru pi kuwa malo ba me yoni. Dano tika won magi par me en mirme chopo mirme lobo ni. Ti no Lucifer okayo a jeni kin pen weng wai tampa li tiyan yani weng. Pi ano la tiyan wai endre tika mapeke nene. Endo miyari cham kuch. Endo miyari tim gino nyo. Pi ano tiyan nyan uur. Ti o uur kelo ta. Man kome ne dog gang yani dano tika winyo me liat.
0: Kongwa nung yuwe machiche chiwa duho mede.
3: Prudential Uganda, dung tie gulu. Ira mogwaka nyimelim. Pilopaju mamegi. Tongo lonyo maigangi. Kidoi nukonj me yuruko matiru wa malamal. Ki Prudential. Lim branch wa mati geru madir me Stanbic Bank. Ia Choli Road, Igulu City. Wehi chakombedi. Prudential. Let's face life together. Tulinawe. Prudential Uganda. Jomadoro tigi ubedo Insurance Regulatory Authority.
4: Cha weng may woro ke koma koma. Nei babiru ka nyero. Ki wae ni ki chena chena.
5: Kono no kong juni ngeyo ni tiana ki piyar mu kwa te peti jo. Ano wali wid maga chero wako.
4: Pero engen, dakta wachini eoni ubinu piano bea yo kai. Meno tuwa pim. Unyota kit mi luwako tieni yo kit mi boye ne weka karubin maling.
5: Infuti tamu piyara. Kadi pull down dung pegi tamu piyara.
4: Adado. Ma ki gwak konyo chao yoro loyo le witch. Beru ki lo, ki tuwa pim, piti lam. Mi konyo ki gwak ma be, bo dano me maro. Limbene adyat ma chokiri wekin yang mantut ikum tuwa eni.
5: Tuwa pim genge, teke chako tiji ye chon, tuweru da. Kachelo wa tuweru genge tuwa pim, ki tuwa lan. Ngeet man la kila yo beru, jang mini sume yot kom. Man the vector bone and neglected tropical disease division. Ki konyo ma aki bot site savers.
3: Itika winyo piera boru ya bumwen tonne abi speak fama duon mapigik.
0: Yes, then you know we ready for you to go cheni yue machichek dake hatia ngwen to dong mechwa alwai kumchawa ye arioki nuchu studio tikede moni evangelist mega diero ati ye kakan tia titi walok palo ba iwinyo mabaye koni wabiri kare mwune meyabu line chimbotin inbeni nywa kukeri wakare chel eno kore kere kore. Yes, mego ramo bedikare muno me mede.
1: Amen. Uno atika wacho gira ngon. Kaung ini nen, kita lobo tika yelo kere dano. Ini yano kuhuru eni ni. Liz, awajo. Awaye nen we. System eni nen wadri tano. Nen ubiyen tiyan yop tika makire eni. Tung, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tik, tik, ting, tik, ting. Eh, ko tiyan ya choli yen. Eh, ko ya lalia kuya uke li tiyan wu aliba deka dek. Oke, le ubiyen, ubiyen, ubiyen, li tiyan mali tiyan. Kama bibiyen ka yomu chunyu. Look in the Lucifer, you were watching on Metiako Dana. Pian Dana petting in the Lok Paluba. Kano down Quano Bible, Ginyang Yi Long, Maluba, Mere Quawa, and a law, Luba, Mere Wano Yen, and Kitchen Kiada, Wachung, Gilmo, America, Walega, Wano, and a guy Nano, Guayani, Omero Nong Jummy, and a port, Upon Pono, Chu Chago Neco Dano, Do Power Jummy Pajomo Kane, and a Pau no, Cado, Cha, Oer Luen, Kimon. Peo no, gin mao mero, pian pao lego. No ene tika tiatu loka ngoy kum kwawa. Ini nean uur furu karla wu maja. Ta dong tie, joma polo ruenyo chimgi, joma polo ki tor urigi, jomo kene ki watok dan ki tong, eno piao tong no ti aryak. Jomo kene uporu, a winyo ma lip, la funyo achel, funyo, I Christ Church, uporo, ki mero, Guma bene no food piano umaru kwa pa ngare enuni. Mego mami dit, kong ini nean ki tuana lany kira jok lany kere danu. To the level mama no ini danu ma dit ma niang, ene wel jok bon wi, imaru kwa ma pe ngei wa controlling, kit mo miri ini kwa kere. Kumbiri no danu ti tungi ki tungi, danu ti ma wiku nyuene, danu ti ma ki kwo kwo, chiaro chiaro. Piente jema dek ma andu ya waji kum wan mege, ma po ma kumon. Mege, jemili eni ene mero kiko, pa maku mon. Kuo, kati luoni ini dako ma la kuo, cheki marika kuo. Lira dida, ki donk be la poya. La poya ma dako ma ka ini nene, la poya ma dako tika warlo doka. Nene kira mon lar kere piyad, piyad, piyad, ngaren kiki tenge. No ngaruma kari bon ma piyad, tek tuki kwa yo chiyad roka yikome. Pi tiyan lora ngon, tiyan lora wan nulubamiyo, wan chwin me kija. ki fuñ ma litiano bere beri ching wa 24/7 wana lu fuñ ma bejo ma wera nyim me lobo beri tie ene no gin ma wano ti yu kom beri cha ne lis ka neno chuña chwe ni an wor an beri di town ba nya ana a ke gang cha biero cha bi a bi na di town I ne an kera down ti me kere tuan me go ma no duan dano ma di ba mo mi an yar ma ti di la ti an me pi fo yo ro no ready come bi an dong chien wor jok no fuñu to the level ma waiting they learn they gua eh may no down gwenya gwenya kin pen ngar chi chel wi wa jan cha chel ko no da ti kama kiro e no no down tuj ma no me ma no bang no jo go bound to the level mama iner we pe mi an down chi dong en la ti ni ma in nyalo ni nyer ma ti ma ya wota ngar ma ni no ni u bi chero beru ko ni ni ka dong in no ni wa in ki kum you cannot control ko ni ma in ti kere do mi yo lu ba ko re cha ti ka chi ko wan I bot yakob gien ma kere lu ni ko ma pian wan po paro pilok palo ba wan po paro men nu yo lu po chi palo ba wan ti ka lu po miri me lobo ma ko me jo ga yo ti ka fonyo ki daro eno dar pe ngene ya gi ne ge ma ti Tin ma wanti ni weng aduki ni weng biduki kumwa. Tin ma wanti timune ni weng aduki ni weng ubiduku ingolukop manu Yesu Kristo ki kumeni. No chum, inyim kumke. Baby weyo. Pian to, ene ne down to ka to, ene joma don to, ene peki dugu pian nulu ba, ene unori ka daku dugi. Ene mika ene kan, ma la jaro. Kila cham uta. Donke wani joni ti penkunu ya. Manu lang la lonya tika paro. Ni ya umiya rukong nung ki o ngari mo kari jo mo to. O pino fun jo mai ata wane. Eno la Abraham wani joni ti penkunu lu nebi tiye. Uchi yigi tiya diya argi ti penkunu. O win lok ma joni ti erun ya. Pien bot waka eni ni dong pe yot. La lonya wani dong pe yot. Dong wep joni po mede ki bino kani. Ni wotam ni lok ere lok goba. Loga da pian kai chere do ikwa ma de a ke kwa me lobe loga ka beru ki bi teru e tuwa wet ini bit ka deno joma no gi waye no gi an gi wa ma da lo woni no de ti ka kai lori I bot jo ka cha ko baro ni o mi wen don beru kwiti ma ne no kwa ma no ini kwa ka no ne ka no wi wi lo I kom lo ba en mi no e chek chora bot nga par chel wen wi wi kom lo ba ke lu chan ya gi ne don I ne no chan Bere ya gigne ma chal wan mege wan wege ya gigne lu ba pe ne ru yor pe mer ke ne am ki ba jog bi lañ ke la tin ki ra yang yin pe mi ko yo mu lok mati o wer li tiya no ti ga lañ ko mbe ni I ne an ka no ker ni la tiya na wo be no matin ki chiele chiele pa ga ton ka la tiya mo a ki gang ma wo lu nyor ni ma wunyu lok I ra di de ni di wo ni en wa cha bor mi do ni ye jo nga ma ku ni ti we hostel lok en li li tiya no pa li tiya no mati bo ga wan lu nyoro wa ay malo kon wa cha ko fonyo le tiano matiano ki lok palo ba kon bu wa kwano bible ki le tiano wa wa gonyo te lok ki le tiano wa we dano cha chung I lo ba pian lok en gero ki wa ni mona yo ke le ba bible ba wa mona yo ke le ka bango wi dano ba en ka I ne no nyik lok ma ye ti nyin yesu ni ti ye ta ko ba lok en lok ma fonyo wan ba lok en lok ma konyo wan ba en no ni dano kero lok palo ba cha lu gin ma konye pere dano teru cha lu gin ma pe ti yu Ando lok palo ba ambe palo chuan ma wanu lwenyo kere. Me chor ji ma rej ma bine kom kwa wa. O mi yo lok ene ka wana chier ka neno ne. O wanyo ne. Woon jo mu bolo la rem u bolo la rem u waka. Pe yo nge yo ne. Mako la rem ki lobo. Mi yo dano doko la kuo palo ba. Kombe le dani wengu doko lu kuo palo ba. Pe yam ki tika kuwa lu lu ba. Yo me miu. Yo me miru mu karu loju. No tim me kuile duwa ta. Dano pe ware. Gula u chia bi chiel chia bi chiel mu bero niyan wuur ni. No dako wego ore. U chia ruki la cho pa la wuure. La cho chanbe no tika chia ruki dako mu kene. La tin nyako mani tirbe no tika chia ruki la tida cho ma la luak wuur ni. Mugu la luak kwaar ni. E no chia ruki tingu la luak kwaar. Be tika tingu la kwaar. E no tika chia ruka beru ke. La tiyan palo ba neno ki pa tatano boyo kere lobo. An nene neno kama ki teri eno beru kabiru me lengba. Pian Lucifer po beru dano ma rach. Kira ki goye chel ni luar lat. Ko laka ngenye. Ko laka watu wama nga vuli. Tuan la malaika manu lo ba chwe ki deyo. A wubi ma leo dida. Ma be binu buri ma mwol ma leng. Loke be weng beru ma fuat ma met. Eno re ya giki ne beru don kili ta. Bianca do liruwe ma bag jima bejani, and chia bichi and in a dano to atika. jomo toy loj dua ta jomo toy an miel dua ta jomo to ka mat gi group gi dua ta ma weli e oni bene ini noni ibi niang lokani noi niang ma dong ini wer lobo si de we loke kanu adiar loko gloka da ni ano ano chen chabia me ni ando apa chile umiyo ka ini tuku me da tuku ki kwa me lobo ni wa lobo peri kiriba lobo peteru yor kero imir lobo miji ma imir ne weng ano ya gugu ne ibi to mane lanya ma lira da umiyo ka ini ne ano wanu tuku lukuo paloba bien wanu umiyo lobo chia paloba wanu umiyo lobo ketu lok paloba ano beri iwa Umiyo ka dire ma ke ngol ko bi wi la tien palo ba nge atini in baby loy ba bien ini deg wi nyu lok ini na ra dire kir me wi na we ngaro a me ga bar yen we char ga char ta ne en lok ne ko me na ngane ki lok en be lok ma ke re chu nya an pa mi ro wi nyu lok en ni bien an ko me ko ma ti ye a ma ti a ko ma peti ngaro ma don loy ya no no la tien nya ni en ni dano ba le chien ma tier ka wer wer mer en wer pa jok wa nan malu ba ke ro chien no lip ke le en chan wa ro me to ma bo wa ma ke en si don ka tier ka ma ke en ka ke ro wer ke ken ka la tien na cho cha ro ni no no ne ti ma wa ma da and no no cha en ni in de ta ya don ni ri o ilo me chuin bien ka dan wa ni ta chu lu no yang ngi fo ma Chilwe nan yapa ngen yo wedang yo tole chung. Beti a lung nuki yiria. No de tore lo mechwin de pay a wang. A bulu wajo commando. Bulu wane pay a wang. O me lo palobane wapi mano. Nan mamiro mako la rem kilobo. Lok loke doro la kuo paloba. Bianco me dano maro lobo. Dano maro la rem. Dano margin a bejo. Dano miri lo nyoro. Dano miri tim gin in lo nyoro. An lo nyo bepe no yo makim matiba. Lo nyo niki no yo me gopa. Pian chatan eno be la vol dano ki vuli ki biri kadong go pa don ye che do ya gi no go ilas ke ba boss mi gutim wa che wa jok ti ki ro ma be kadong go to ke las ene dan pen yang ini no ni lucifer be la dano mo la malaika mo ma be da am jim ne wen binu de de ba jim mo ma jok ke ko po pa dan mo bi an ta pe ne wa chen wu chen wur e no ka be wen ki de ti ma leng ka ber weng no de yo maleng ana pe down yang ni kenya don kama lucifer do kara ajem no ka weng ana yinde a ki gangi chiang no don ki bir ma ber da wi we bri bon en me ro ne pe ber ini ke ro ne ne chalo mego me ana kun ini mego ba no ke we bon en ke ro ne chalo mego we wa yo ma ber ka lipstick on ma ber wi chere we lu ri yo no down ba lo chiang ne ne ana wala tian po chule gangwa we chao ne ma lo le tian ke ne we chao ne giti gang ma be kwan cha ka digri ni no ki ti ka miro school fees e no ngi balu chen ma di to we chi abi da no mo rio da no wi lu bia da no ti mo nga wel ji ma tego no weng ba ke we chi no ji mi ni ji ma konye pe ji mi ni pe ji ma ter wa ka ma mi yi wa no beri lu bu kan wa beri gen ma konye pe wa beru ju jung cha weng da no beri me ma gi jung a ju e lu bu kan gen mo ma be ma ngar mo ti ma yo mu chi lu ba be pa ke o mi lo ke ne ka wa che ra wa no wa je ni Anto, en mete kimiyo kijane. En nyo, watam ni, lok mayam kichoyo. Lok mater pe ni. En tiye ki pa maduong totwal, kinyero ikom chuin mayam eno kero. Ni, obedi iwa. Luba akomri chuinye chue ba, kanero kero dan lanye kere lobo. Luba chuinye chue, luba pe biru, dak en ikom en luba tiyo kilutiche. Luba ti yu ki joma dong e wiro ni umier bet ka ti to loke we down loke eno kar wati kar na gi ki pin e kar en wati kar ma dong pin u bin ma raj ma dong kom ni nen gi noti ka time man kom ri chan gi ken ching mu rienyo loko tampa dano dan chan na e luba ko ngo e dano ti gi pon ki complain gi kem dano petin ni ma chel ma dano foye wala luba ni luba wa foye gi ma ti wak jeng mo rien kay fo ya welo ma wa fo pi mo na ga yang be wa dong pi wa nen gi no ti me kiren wa fo ya o mi tin wa ni a dan in chi karati ye ta ko gi ni ne pere ko pa dan en no dan che pe me dan che pa che bu tung ki tung ka ge nen gi mo ne gi mo no por ma raji ko elo ba yo e lu ma pi ga ti wa ko man e pi ngo gi ne beri ko ma ni no de mi a ti me ko ma nga Mano ching ma do rien en weng ka no wa lo wu chi pa lo ba no ye ta lo ba fo down to this level no lu ba peti mu gini en lu ba beti ka fu nyu wani wer wanu duk chen wa la ka wa duk bore en wan po ye pian wa mer ber gi gin ma be yo ki ken so ka na chero wanyene ento en mete kimio kijane bimeno long mayam gichoyo wanyene luba piem kijoma wake ero miyo kijabot joma muol joma di komerika neno ka idugu wai kom lubiachara idugu wai kom upang ot dano ti marad rad mo my noni joma dong lu wake maloye e joma geru Biro wanyene yero awachi ni landlady matie ma yerni joma pa arani weng joma wigu ding eni kwano jone weng joma ming eh we wego atacha magi ken eh yini we yin edo peti ni ang luba ramo kwanyo lonyo ni within second dak luba ramo lako lonyo ni dugu shan mo ikom kwone ni lako lonyo ni dugu kwiti mano nyuale tonton makonye bepeni eno wuye pe nero men jimmy me lobo eni ini chero kari inde giri me don grove ni chak gudu dan polo peke war we jomoti ote mika pango are peke war me don nero yani dan eni ma pango are ni dan eni dan ma kirati unyo dan ma wek tim tika pango are gama chene peke onke chalge weke eni la pango ote ti boss mami war peke umi no luba bene piem ket giba andrea waya waya ni koni ti ma be pe cha ngan matila penkiri Nen en ngan mala pinyi chao kene ti ikonyi mo ni ma bi konyi igyo numo karitam. Unyo romu konyi no uwe te karmo ma tek. Iromu nungo kaka mo ene bi limu konyi gibon ngata yon me nengwa ikonye peni. Chi umi ka yi nengwa ndano wa beri lobo. Wa guwake wa maru lobo karo maru luba. Wa maru nengwa jima bejo karo lupo me ye yesu kwawa. Eno miyo ka yini weni lareo ya. Lareo ye yesu bedruo tikile lani. Guaka de berite guak paloba. Bedwek yes ni dong ini beri endo beri in. Inde wek yes a yo do puni. Bien ka iti yes ilonga da chier chian. No gini mo bepe. Bien gin mo ma bema in anma kira lobo mini. Pere, yando kuj ma ini beri ka beri kuj me chuin. Bien ni chere nina mot. Cha weng ne ti ma be. En ni nem jama gi maru lobo. Ino no gi chier komere cha no gi tiki jim ma pola ta ma gi tiyu. En wa ilonga gine gi kuj pe ye. Chum chun pe ye gi bir ma no cha wengi guaka guaka eh be pe gi mer kare kama leng kon ga ka re wa gi ne ga yo kon pi ngo da yin dong yin wa yin de ti ma ba da pe ngo da fu da mer guaka guaka la ti an ta lo ba o mi lu ba piem ki jama wa ba en do mi yu ki jam bo jama mol bi mer o mi ne me be de ti lo pa lo ba o lu en ma ta ki cha chan ti an bi ri yo wu wa pi an wan pe wa ka ru ka ru me lu en ki le ga Luen ki chatane pe chere no chatane bina ana en antina ya bina aya tika ba lu gangi ko. Lu ba amir wa duk chen ki bako dok wa ki lega. Ki nu wa muwele wa duk upe nyi. Ni woki ni ri kej. Eno ka yini biri mi macha adri duk wa ki chami nyuak. Nyuak nyuak from Monday to Monday, from January to January. Pebi limu teko mo matuali. Be pebi neno kit ginu mo malubaramu tine kuni. Eno ke mi ikar ni ke neno ki mo di ma teko duk chen. Muole dok pin donye bako dok lega ke nen kon kai ya giki met gem lega ma in lega ne ke nen ka kapelo ba ti u gem no ire ke nen kon permanent ma in ti kere de gol eno ni cha we ti ko koga koga ke ken dok ti ne wicho yi we ma cha lo roti ma kwa ma cha in lo ba ke ru an in lo gi ma cho ni wa ni gem du ma wan lego ki borin twer do mi in chuin ma in ile kar du ju wa le ti ma nyim gi penen ariya beri kom kwa ke ni lu ba ni yesu ma ti ta ko ti ma toru chu ni ne a ba lo plan gi a furu wa re ru pe ni nam me ma a chi ho ni ti ma tim i kwa du ju ma na ara ber ka mi echan un jogo do wol antu twan tin ni yesu ma ti ta ko a ba lo plan wo moti kera a toru te ko o gwar ki kir gi chi ma yang ki kiru kera kele gan kan do ko chem kama yang won a ye ma chu por kom te ko la tem paloma in ka ka du ju i rumu cho i pen i ba do gi bor lo ba chi chako wi wer lo bo chako vo yo ku ni ni bi me te tum bor lo ba jemi wen ma in mi te tum bor lo ba endo ka te ka in ne ne ber mi na ta ma in di wai ni ko ke lo ko me chi ni ne no em mi mon ma in mi am ti am na ka no mi re ni yen ki vo mi e chere nek dano ka wer no e chere tim gi na ran ni ko e ko mu jem pa dano o mi ko me ki chen mu ri ni jo mu ken fur gwa na pa wer gu ti ko wen bi am pe wo jo ga yo fu ni wen ke chere tim gi ne ni jo ken ti ka pe le ti an gi jemi ko Ena ya nyime, ini no le tini bele tiyama te ta. Dok gengi no tika toa toya piyam pelu chik palo ba. Miyo ni yana matin la tiyam palo ba. Kawa chera ka winyo ki waga. ana mer wache bone ki wai nyek chok bot luba si en bene mi nyek chok boru uluok chingu wa un lubalo kado ulon chunyu ubed maleng unjo matamuti ario komini nojo kenwe atitin bot luba hae umiyo kari nean wai kanicha komini chani winyu wai dan wai ni wano lare wano tie yoko wano ti joma wai watiki gurub gurub en watiari fellowship Junior man, I rather give man. I won't act on our lead though. I want Mother Junior to verify the fellowship. I want fellowship, but I can bury the world. Hey, why bury fellowship? The world welcome. One come, one again, one bury, one bully again, yeah. One bully chop. I want the Bible. Won't take it to you, give my pere, but give my joy. Name, give my want it to you, take a ruin you, ye, will take a ruin you, Tamuki, Lupuluba. Give my want it to you, Nabe, come like Yaka Yara, you know, I can niche, I know, Ilglesia, Kai Peggy Chiana, no group, pere, Kai Jomatiki Chiana, no good group, madame. We were a bully chop, Charlie Miria, eh, come again, go get him again, I get in. Any anko, any anagin, welcome, Richani, you know, Tia Palobando, I'll keep we a bum. Umi yo jogi don wala juaki wa ngangi chiaki tiaruti atuwe wia bam. Umi inoji mapol tiga tine at paloban. Mape karu dey kwa mloban. Umi ilitia mpaloban chapa chapa tungi tungi. Iwinyi da winyo ajal kaya agale kreche kwea. Ngele winyi nakle nimi mwenye chaka chaka kongdakwa chet kunu. Mwui winyi ajal nge ticha mwani mwale wuri potu mya. Wea kongdaka makwena kongdaka chet kaya bora juaka cha. Ino dana meti ujungu ujungu ilobo kanyi. Chichbetka jungedo. Jungedo eni nibi nyanka nyim. Wee mwana wee nyanka nyim. Amiru weche ni, gin man loka gira choye wajo, tiye ya da, loka paluban tiye da, tiye loka ni wan miru wanyiko chok bon luban. Kwan kwa beri itiye paluban kare duchu, la tiye paluban luwenye mga kenma bini kumkuni iloyo, peti ginu mama loye luban. Bien luban, ma ene Yesu Kristo ni waja, tiye ginu duyu ka wano lege nying en, kaya kwa na jiri pa John chuwara pa, wia rio tenga para del, huwa ene kim duyu mwa lege nye, tuwa ere ki bot luban. Tiye loka luban, mini wagini ene, hiko kaya nene kolo chai chuwara chel tenga para bini. Yesu Kristo wei I en, lonyo ti I en, jimi ni wei mwa wano mene ti Yesu Kristo. Tiye loka ka ini ye, Yesu Kristo I loye kuoni, ma ene yubere le le ni ki roti, ino ni ngwa ma rimbori, ne anwana diya rene, kaya warga di tam, kinini bere dano tata, kinini wei kip giri mwope, ene tiki lonyo ma dira lida. Bien lonyo. Ilu me chwinyi tiki lonyo dake furu ki kuji yue bene ama ne nian manu ino I cho diyo manu I witi with a sound mind manu I tia ti I ama ne tiki kuji kumkuni eni I nian joma duwa imotaka nian lu lonyo kero ki deno kere chan I kuogi umi ila ten palo ba loke eni ni matin aweche ni makula rem ki lobo eni komuro weo dokuri mapola ta betika kuwa kuwa mekir mati dokuri mapola ta koni kukelu joka tika loy gangi eni mea kelu ba You bury Oti, who law gunging kill a tinny, who law dog gunga, who me or comedy, and that way we look away to a bit way no call. In Tierra, India, I know what Vuluti a call. I'm not having it in Uganda again. Makula remki lobo, umi lobo nyuwene kombere. Danu pe ye duku ka lobo yo paloba. Pien tung palo, tung bot loba, uberi chan. Eno tung bot jok, liyone lach. Chiu mi yon wano winyo ki waka. Waneno ken ma wayobo kari kuawa. Waneno ken ma wanyako kari chok bot loba. Man again, ma, loba kari chungane tiyo. I watch you.
0: All right, and then no mego wa for you before my meet pini no matin la win ready wa bibedi kare monume nongo chima chela ria dek manu karu kibori inota bira bira biru angwen achela angwen abichel abichel abich anuo jero abiro abiro abiro angwen achela angwen abichel abichel abich nyike rikani tigo chimki ye and then wa winyo kitu bori eno la win radio kore kere kore Neno Dano T line. Hello, Speak FM.
6: Hello.
0: Hello. You call you go already, ba?
6: Yeah, in any abe prosi.
0: Yes, prosi. Tigo chimi kwene.
6: I think I go chimki round point.
0: Yes, prosi.
6: Yeah, anami ata foil akwa tuto.
0: Amen.
6: Ah, ikini ni ni ni. Wachalo phone mala kwa rwa di vepi kumla gadeda.
0: Hmm.
6: Ineno one ma pool lo palo ba one pe waje. That one was never locked by the bar. Tell you, no mommy, vol my part. Well, John, don't give me a little bar, cooler, cooler, like this. I want to lock by the bar and take on him out to toilet, Joe, my don't. Gintier, I need someone who give poker, twinny, come Lubani. Johnny, he don't get a breaking the arrow people, but
0: take a man.
6: Pien, get your get what in here? alego dong pekar ma la gimoy ken pere kunu cher kunu no po ke me waki yo palo ba ju we akini ne dante ka ne no ko mi le we ngi no pere te a we han fu la wo pere ka wat ne ne ni na mi cher ka wa in my donkey da pere
1: pere yo a no
6: ze mo pa yesu kristo ma ti ka chwe ko mi ata ri a watini ti ka mir ni ini mutu ko be di cha oni du ko bar kristo yesu kain funde kwer ngot pen ko mi lo bo mer di ma da pe bin pe ne na kiri wa ka ma yesu kristo ye pe ne no
1: matwal ki che ye
6: wa ti ra da no ko la ko gi lo ne ba ko mi lo ne gi re mi re to da no ko te me me gi do no go wer wa do gi o wa te ko mi no we gi mi ro po ro po re ina ro ho i mi ro ngo i lo ni ma cha lo in la ten pa lo ba o we ra mi ro wa jo ma pul gi ti lo ke ni gi pe ngi ngo ma lo ba ke ro gi ye lo ba po ke le ngar bay lo kan ta bang ra nyu mi ti mo gi mi yo mo chin cha tan ya to lo ba ke lo dan we ke yil de ne ma lo
1: e gen yang en ne matwal
0: okay
6: e to yi ni ne ro dan cha ar ngar sir ge te ka chu ku mir ne gi na yo mo chin ne pe ngi gi ma lo ba ke re lo jo ke le we ki wa nyu al wa pong lo bo do yo wa ti lo pa lo ba rom lo bo dan ma pol gu bi ni ti e pa lo ba
0: okay
6: ana gena foyo
0: foyo ma tek proceed
6: ba
0: okay Hello, Speaker FM.
7: Hello.
0: Yes.
7: Opoyo. Hello, Dennis, my Bob.
0: Dennis, yeah, Bob. Yes, Dennis.
7: Lama yaron lo pon yawa ro kilo wendo.
0: Hmm.
7: Amen. Ngayon ko ni kare dano meron mo yor yor sa wala na tano sa ibigere at yor.
0: Hmm.
7: At meno yor ko ba ko bukong yun dano magmay lega yeh.
0: At it any do.
7: Yeah, I'm poor girl. I'm not a man.
1: Amen.
0: Okay. Mono Beru Dennis, binongo chimukene. Hello, Speaker FM.
8: Yes, hello.
0: Yes.
8: I'm poor. I'm not a dog. I'm not a dog. I'm poor. I'm not a dog. I'm not a dog.
1: Amen.
8: And of taking me on in your madonna, I only think it's the end of. Only on your madonna, being okay in New York, and looking on your madonna, being got a wool, beautiful doing. But I'm a man of me, which would all mean you are the lava, air down along the element doing the star, pure, and would tell on your mix. Now the picture of no man, no down of the kitty look and you know, never down on me, no bed and love followed by my carriage into your poor mother.
1: Amen.
0: Okay. Poi matek. Neno chawa bene dong tia chero katubu. Maybe chima chel kiken. And then now walege kom chawa dek program mono mekwan be. Tia meno tika donyo la Wind Radio. Kanyo imiro lokedwa nota bira bira biro. Angwena chela ngwen. Bichela bichela bichima giki dong bene kiken. And then walego ko but wa mito for joma nugi ubedi kare mon me go yichim and no matter harida hello oh ngolo yao but dong chawa ye peke mego ira ubedi kare mon me lego ko
1: Luti ano palo ba ka walego wane ano ne lo palo ba pe biyum nono biyum me nongo kaberi kum kuawa Bian ka meri mege beri ujuwe ujuwe ilobu kanywe. Chi bin niang bela chen. Bimeru wek ini beri bima be. Wa beri makunu wangene. En luba chela ye. Wa muwele kenwe nyim luba. Chi en lutingo wa malo. Bian. Gin madong piyara diri ilobu kany. En edong mene be dok chen bor luba. Wa ye Yesu Kristo yo guwa kuwa. En be ruwa doke la lawa. Lare o ya. Lare o ya. Dane weng luba lo. En do lare o chi nguri kumbalini. Ji lock a do gin my ye ni lo bani tia da. Bien lo ban tia ba. Ya gikne wabi chair nyim komke. Babe du timeni. Kombeni chana na loga mugu yana yini winyu kombeni mugu tia no de ta. Si bi no ni loka no binu ni. Ubinu piri wea ne lock yor yor. Walego. Lo bana nying yeso Kristo matie tia wange jo ma polti wako kuya. go winyu loki eno joma pol pe gi ye pian jogo bole gwenge irgi pe be gi bin yang gin ma kitere igina choya ye makardu yap irgi ma iye ke ma wago kuni yap tam gi makardu ju kama jogi don gore ye loki chiki loko tam pali teno palo ba dugu gin ma gore ye chi wek teko pa chuny male yon lon kwoge oto teko eno wago duju me chol pe nyo kom ngara chale chale ba kuni mi gum yu beri kom gi wek lok magi winyu o lak kwa pa ngara chale chale nga chi chale lako dugbot in yeso o ye in yeso beri wata ke la lane kun chime ke jama chale waji chay piar bija po mwen te nga chale wani chimpe chia kalar joni lubana rie chiwi o rie ma teno ke madon rie chi kin gany nen joma tiki tuwa ma lit joma tiki peke ma pat pat luba mi gunong ni gonyo ni yano matin chiang ngara chale chale makona yano winyu long man chiu mwako tame mi ye in yeso gure kuma rem duju magiti kere joma ti wako ya dikti ma pol magiti ka rem ma pat pat gony li tini wan kwa joma ki tuwe ki chike rwaka ki kero ki diyo tibu ki wako peny gony ki ni yano matin ngara chale chak limo kwa ma nyen uwe kija ni niyo bet pegi wanen kone yini mi ka beri manu bet ka beri ma kero dey kom in ka beri man ki teng me remu ni kone gwaka la tini la tichi ma kone yan dorwa ki dok pajo ne a umu dok pajo ne ki remu ni a umu administrator me ka beri man management me ka beri man ki remu ni a umu be ki remu na umu dok pachi wa ki remu ni gwak joma wako I gwak wan bene I gwak lobu wa me Uganda I gwak lobu dujo I nying Yesu Kristo rotwa
0: amen
1: na machim ti 0785 543927 Jera Bera Bora Beach Abija Nguyen Adega Bu Nguyen Aria Bero Meno Kunyi Kai Meno Nywako Tam Imero Lega Meno Anakin Ma No Anatiket Wan Ki Uchi
0: Okay Right Said in La We Radio Dwa Foch Botin Manu Ibedu Keda Hey Chaka Chawa Pawe Riona Haku Bedi No, you ba muken tika binu in the next hour pelok la yin radio station. It wrote a tweet you made the koro yin eno.
3: Gulu, gulu, unwe wiyo kwena mabeni. Prudential Uganda is now in Gulu. We are closer to you with trusted life, health, and saving solutions to help you protect what matters most. Whether you're planning your family's future, your children's education, or building long-term financial security, Prudential is here for you.
9: Wandumwate Gulu, wate chokwedi.
3: Visit our new Prudential office at Stanbic Bank Building, Level 1, Acholi Road, Gulu City today. Let's face life together. Tulinawe. Prudential is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
10: Mako General Motors and Warehousing Company Limited. Mauri itungu malume Uganda bimwaka piera rio ya beach. Watinonge iyo ola lubara kanyagoga bi ba degele ibi division inge 4th division main barak. Watidul machik ye itgime yipo mutaka chalo. Mac is Africa Isuzu. Motokea Nissan. Ford vehicles. Tata vehicles. Kipipiri Honda. Wacharo jimi kumpiri piri. Petris. Kitian tire. Watayaru win. Wayibo mutaka matino. Baj. Lori. We uberati. Watiki machine mayibu tien mutaka mamegi wangda kikachil. Watiki la kiku mutaka moke ke. At Madid Man Warehouse, Kabirima Lagmitich, Kigangwan Mifunya Yupumutaka, Pingit Matut, Gon Wachimi Namba, Nota Pira Pira Deck, and when are you not? Abichila Bumwen and when? When you nota de Aria Deck, a Deck Nora Jail, and when are you not? Limo Bene website at www.mako.ug.
3: Ah, why come aboard?

0: mo waju ni bon ma pegik wati ka waju bon la te der
1: yena du wexu kagn kurti mara ya de da ma kin tika keten yi cho kagn ni na na ti cho mu mu ke na kir mu abi nu fu pe na beru pe ma cho cho piti ma be ba cho ga ju wer piti ma be
0: man bon la te der
2: mo na ye tika ke lo ka ken lo tar ma do redi ko ku pale mo no ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wan ku me mo wexu ku beri ne Jorong ti akora kora mana agen ota mira lonyo koge ti na chap county pian mon ge gen pete angera nga mate ya ki
0: wo mining ge ki galuang i rum malamal mano te game te dero we ho be di piera buru ya bunwan ton me a bit speak fama bon ma pegik mari to wan chawa mukene

0: Let's go back.
1: Hello?
2: Hello?
1: Mana nga ikwene? Hello?
2: Hello?
1: Hello? Hello?
2: Hello?
1: Mana nga ikwene?
2: Sandy,
1: ikwene?
2: I knew what to do. Ana wi me kon we wa we kon we do.
1: Iwinyo kon we pe wenyo kum la go we.
2: More kan e kumi.
1: E twala bara nga ge muziki ana ana jora ge robe.
2: More be ta.
1: Hmm.
2: Amo ro ni de saka.
1: Mhm.
2: Amo ro we ma te poki ya ni to kan me me twala m. Ni we ro le baba.
1: E ya do.
2: Ma bu yo ta ra sa ni mo re ge na e toga tuani.
1: A ye na pe apo e mate.
2: Kadang-kadang dia nak, dia nak kira-kira.

0: Era por we abo ngwentona be o tega metedero imi ungich ki kupulwa
1: kengo ma ana miro ni umira bet won come to the parliamentary group ye ana nano ni jimi ne no keri wor ma be ento bu matutut no dongo maduong we ko chamo ken anywa ben ki nyar waba bu ma no dong
0: video ma megi duan ma pigi
2: billi ere ne minister of internal affairs ye uyugo no ma wan wan wor it was restrict chen me yini chwar but jomu kër ma ci waxo bot family ni goxo ñoo mi koñu gi mi ya goxo ñoo mi koñu gi mi geeru but how many geeru a day guru kañ ma ni romu wacc ni men ni ubiru chaalu a do ki pa o meke wa ma gi chaalu ci and gi waxo sa gi ti ka gi ma mu kër gi jamu wa jama kay do ka ti chaalu ci that will be regulated.
0: Yera por we abo ngwentona bitch speak farmer
3: ki kum lok wa contract ma ke ma ke chupu mon ti ki pasen ma dit manu mere ki me de gunong pasen me contract chupu e apeke me ni ki so mere jim mu kene ni a mak ber ki pil waka a wiwi ki wali administration kone ngaya e ko ti administration na ngaya ni ngatu doro ote ku karwa wako wiye be pomeri ba lo biu kwan fum gamento no ni wiyo rwate me tera ti ngayo
0: Obedi Pierre Boru ya Bungwen, Tonya Beach, Speak Farmer, Bon Mapigik. Kumalume Lubu Uganda! Bidu una tera, micha kubau limu duki od lonyo pa speak.
4: Our lim loving radio, chanta ti boru wa lim kakang, chanta nyaka speak kanti jepe. Mar, kiat mano chime donyo kere loving radio, od lonyo pa speak, hello?
5: Od lonyo pa speak, yeah!
4: E chama, chama nyan.
5: Ah, le tiene ma ya yum ma wia mi al baleo. Mana uma nam si, ti wa chwe am ni fam.
4: Ah, uma nam si we chwe rjan.
0: Limu duki kome, dime, so, soli, kit my luokere, chente dong chente, million mia chel kiwie, tie mere ni bim, madoi bibiru kaloene nino kinino. Di star, a rio, a dek, a poro, star, a chel, star, a rio, jero, ash, kai dio pin mamigi, kwenye chile ngaliva rio kiken, kadungwe ki donyo, i drus, mi donyo, i ot lonyo paspi, kamai biloyo limu duk madoma pelare, chente, dungwa bibiru kamione nino. Nino kinino, mak dung meri dugu, wege dug la loño.